0: tukluk cha mangmanga blackout sa na nak nakakamba ibaba dang chi foggy brain da cha aser strained neck da suno aji tukung ayang ashiba aser tepuram ayang ba itam jilir aser stiff and disc damage asaba ja sunuk nisongor ge aiga shi aiba da the permishi aya da shiba ji aji dang ji disc prolapse da cha aser kudang talang kamna lider asunok chi shi jan plan plan da kamer da exercise nor ki jam liba je ki aser no tumuk ke shi tse de zeng ya ayang a lu tse aser tumulung jang ta shi da ka atokor chini ta shi da atokor aser ano talang ka hamner ali nong bo asunok colon cancer aji tari nang cancer atok tse ba kanga ananong nang ler da ji ni rasa asher ba
1: ser bang physical activity maliba changa asin shi aser tertlen nungkuma kungshi aser timdamer
2: peshina aiga aruba ya ya liba liru ya physical activity maliba indang timbaga tashida comfort living modern lifestyle udang sedentary lifestyle unokinang physical activity kija mili kuma tukar ha iba changa tashida aiga ha kuma wade mimchir ya arak sizila kuda niyongol ga takam nong physical activity mili ding third ya tashimai third aser az chachabab that vessel ya 2500 miles yegi no ya New York ki war mi paru ba iba tashi length ta no id mazak se az plus supply lindagar ta no iba se kuma ser az supply aser ta no pa mas ba janga arak ba janga na iba che janga third tzazak no az za supplier sir da kudang marak sitting physical activity meeting thalang lang manna ga sitting na idam this is third no supply do kumdi kama do kor ar iba changa nerve tam sang third tam sang tashi mi ti kama do kor ase iba changa nyongor dem yur tashi dak akmer aser mogok mi nai ato ato kor
1: Sira iba dinjirip sima ni asnang na bagaji ni titi dang excessive walking aser chajar from house to my workplace or any other place. Das nung chajar and I think that it is a physical activity. Saka nguyang ngushibo kanga alir Mr. Titsung nunguya kanga ayang adang alir. Das nung ni jagi kichi tayi inya kar sazar na.
0: Kutang talang ka chajar we think that asunuki exercise aser da pilamar. But then sometimes there are some things that asunuki pisa sa tumangja kya nguya ngushiba ji ashiba ji kisba da sunu tumangya na dang signal ga ga ja na tumanga ki na la ga shi da minya ga ro de da ashiba ma ya na da ga le da su dang ji kichi da sunu bo asunu asimba sushi na aki ma bang nong bo asunu ya sushi ma sim da ng tsang ta sa dang sen za la sa na which was also a part of our asunu ki nang aki ma bang nong imaji evolve sa ro da su yong ta na sang shoe footwear aser palala heel la da palaga nok ta tser da ya itam ji heel ji asum dang ji asunu kana ta prem ya khanga sha li tse aser ta mo ko kya shi tse da main ji asunu ta na sang ji footwear ya na shoe nong ya ya chung chung a rubber sole da chung kata aser tanasong market nunga running shoe da walking shoe da item ajak chiller item ji summer no noki exercise asuno aser asuno kina cardio hinang face nung tumulong jang inang nung ya asuno kya warm up face aser cool down face kaler nado achung ban nadang tensakaw na walking masyo running sa tensakaw nung bo tumulong jang do achung ban na shock at your city do das nang ji na nungsung ba shi ba ma demelong pamma siba az pamma siba ji a chungbena ten zok nong bo na ji shock car de mang nong ji na da siba ji ge chugo asunu ki tanam tanam mi ten zok zi aser tungar na destination ni nang office nongar tungar ma sing ki dang tungar ja tanam tanam mi na demelong chang ji rest sa da cha tanam tanam mi walk sa da asunu kanga chungar da ji galer aser no da iba ba ten ji adapt sa asunu that's your housewife nungar tamya anap tang nungi aw nung ta shi mabai nya gar na ta su yong a iba ba ji par nu ki po pilmer ni kha pilma nang mabai nya go go ja ya exercise ka ma dang ar da shir ai ga pishin ai ga ro roi ba ji ta su yong ni ngu ya ngu sha dang ler ja da shir ta su yong a mabai nya pa aser exercise shi palala na ta dang ji ya ji iba ba ji khaler aser da housewife nungar dang ya shiner nunuk mabai nya pa ji khang ha chungar na nunuk menyak nongbo nuka jiong chi jong amali zi da si yong a inya kang da si yong a nunuka mabang ka gizagar at least 30 minutes ji yodang nunuk compound nong ma si yong a kima park nongor nong ya dang a kanta tsaka dang a wakas nong nunuk nguyang ushiba ji akumdiya si zi aser az supply nongor ji aji chong chong a dang

0: Yo ang alirden lam sat laksan her.
1: Ni mang matong yam ta, aluyamer kibong kanong swa intet. Ni kangati la sadang, kapus sadok, saka kitsipo, arishir rongdong tansam ma lir, 2021, before ita mitsine, ibalima tokzer uko. Kaputin ng imti chuchang alang imchen. Aser pa mang matong imtak, imsisir rong nong ka aser dinak miyemar ka liyasa da utsiya siya. Katsitin ng takatam la jamizir, aser lar futum habang la tasangar ka liyasa. La imbor nong glas asam nong sanga lidang, nakalima tinsa kangamajong arwa, skultam shibangadok. Aji Second World War, habang. Anong jila, yamtaki mihipa radok. Asir, chuko aji tananir akam. Ipam habang, kapu tanur pungo anir sangra maliasa. Asir, katsitan kibong akam. Asir, katsiya tanur terda siyaso. Kapu yamti chuchangar jir achakong nong ni tanuzi la lir. Kububo ni mametetang yakta sadokji nipinir. Tanur balikaji kitsi amiki nongkanga okunga unok misitit. Talisa kiti nongartam misitit pa mabang. Kangasa okunga aruba kitsi asir kitsi tanzi nongari shialyasa. Ni masudang kiti tambusang nongarbo kibong kumir tanura suadokor liasa. Anongji Nia sushibo, kiti tambu sangji, kibu ama liasa. Taneni kichi lir, ibai ba sayu benzi, tachunga changa, lir da, kiti maliunga atiti kamalong nong, balar asir tsangamda nang sangar. Mangmatong nongar tumi, kibu tang kulumbu, dasa ajaba utsi lir. Iba intang tatalokba ka shinir. Ni glas, e asir bi, Ibaji uzi mangmatong yamtak sangami school da sir lir tangdashi lir go sangami school ji. Idakji asangtang sangami school ki manong ji zi paip ka liasa. Asir kena anuko ni glass bin nong asangbam habang ji. Paip nong ji ni tibang ji lukor zi ajamar ba. Ibam habang ke glass mit tiakam la da sir liasa. Dibuya ji angwa di. Lar ki ji ibana sa jimin

0: nang ka chong po tim ni ni la ngam pa mwa lin ni an ti tru tu na ru tru tu ko kon ro la pa anar kilam bo ko shala madam him chong ta zi ba yin im chong ta zi ba ko zi si na no ra kong tam lin chin shi pa ter nam song ti chi bin u sha a zong la dan Sina da tong shema no. Nang ka chong po tiim ni, ni la ngang pa mua lin ni, ana di dru tu na ru, dru tu gu, kong ru la pa ana er, kilim po gu shala er madam, im chong da zi ba, ina er im chong da zi ba gu, zi si na er, norang kong tam lin, chin shi pa ter nam, Son ti chi bin u sha a zong la den, sen na da tong shen ma no. Ka san pang yi la, ter a rin ma ki a tong a si nyang la la, im da wur mi shi lan ra ni. Ter a rin ma ki ma tong im lu shi a ma wu, ka wi ka su ri, ki lim po ku u ma ti mo ni. Ka san pang yi la, Dara rama ki aton asu nyang lalar, imda war mishi lanra ni. Dara rama ki maton imlu shia mau, kawi kasur kilim poku uma tamo ni.
1: Asini ki marla jamir uma changa, aki di tsutubu kanatamba angashiyoku, mani ni tang tizirim sindong meribat nong, Asiniki kamzakin la, shiba artang wart mugokchong nongalir, la janga shisa tsalim sadapa asiniki angadi.
2: Thank you Akashwani Mugokchong for having me. Kya dhanang kamzakin la, nilong misa tsirlir, asir ni arang nongalir, asir ni home base florist galir. Ni kaya nang business kuma tsinzak, achita tsakalim sadap nir. Niya yumi apung nungro ya tupura mai. Saka tanura sadang nungi ni naro ya kanga mi maliasa. Li yung aru dang, naro business ya inyakza kanga changa pilim. Saka sinu zi nung tatsaktaqza atokpa a changa pilim ba amai mi yaktat. 2024 kum, naro sasipsa alia

0: Nai ang asyur la, Census 2027 House Listing Operation nagaliman ng tansukuko.
1: Kiji, usang tamsa pantin sila.
0: Kitang amin muka aliba tachim zitsi, LPG, electricity, sanitation, asur ano yamala usit tisit. Kitang aliba usang tam pantin zi.
1: Kitang Census, inya parang nilagirang i-arutir, nilagirang akapa usang tachang jam, matitak sila, asur panuk din, yari top sila. Nai yari pa chika nga tuntibang, asin Census, asin tarin lo.

0: Asnuki usang unuk aser kanatin ba ang asyugo? Ibay akashvani goima mabang atung badan kalami taunung asushi ausundong yangi atamer. Aunung tajong.
1: Ipaya akashvani mogokchong asnuki asna usang aser sendong palalatam kuhima nungi yukpa ang asyugo manini tang asnuki local talents nong nong mizung baba nong tia sula uzuka machanga english ushinong kanadamba angade